0: sa ai manatua, joy fa manatua tu. E pele yai yale fo mai, o lo yai le ofisa o le li fo mai, o lo yai fo inisi fo mai, pe a fai mo o mia lava yale fesoso aninga, ya val au le ofisa I le iba ono toluono, fa ono chasi chasi, iba ono toluono, fa ono chasi chasi, ya eche maua ya se fesoso aninga, I le taimi o lo to ese ai, ya le fionga ya patu, ya ai usi mai peala fa fonga Samoa le tau tua lava, ale si uleo le Samoa, Mona ngalo ile nei I chula le fiafi ta to fai polo kalame fiafia
1: io e malo malo le tapo inga si o tatu tu nu le na u fa fonga mai e fo I ia ia to e tu sai matu lango le tatu fa moi moi ia e uia na le fa te si mal tatu fo mai ni te mi I ona o tu tu no ai fu fuanga fa le ai ngai samo Ya ala tum fe tu la vale ofe nga rue nga ya mwa ya tu tu la nga fo ya mwa le pui pui malu o le soi fua malu lo ina le le pito vao si o tatu tu nu ala vai nga la ma ya mo sini ya ini usa wile se mo ila tu pa pa au sini nei lea se fulma le lua o lono winga yo lo magwa sina tau mafa na fana o le fia fi pito vao si ma lua ti kri le temi nei fa solo atu lea ilia fia fia na nei le tu la e E se fulu male tasi pe ona mawe I o lea uanga I le valu ti kri lea fiafi. Ia olo ufa pe na lama ona so longa manuia lau fanu o sini na ona I fau tuanga. Ia wale marwa I pui pui o lea tunu I fua fuanga lea alo atu e ia tayao. Ia mai le leilu saunga le mu. Ia e le amtalia I fitiu te fia umanga alue ngole vai yaso. Bailu saunga le mu. Te le faa lave lave tutupu. Ia ona ole Tom fa vole le tuli tem fingar vera to va.
0: Ah. Eu tai au.
1: Va ver no to fali le yo e to fali le vo I ma va ve foi ona la fa ia le tai au ye te falo ni na foi ia fa yo le fulu a fa yo le fitu tai au ti am tai to va. Ya ai fu fo le ma mau ye fu fu le le ma mau no. Fale ia po lo mau ta foi ma fa fingar vera. Ya ma ai lo le ia le tai me pisi le traffic pa ona pisi ia le va nga fu le fe ingo ala tele va va. E te chau lama ona Maua le hawa noa e pui pui lele yeilo uso ifua. Ia male anga ilu mo foe o le whanau na ia mwhaio na pui pui e. I wha alawela vete tup.
0: Ia me toi wha manatu atu atanga loa. Lipa ia mali mamalu le atunuu. Ia manatua le long weekend le nei a. Olo wha mamalu ina ai. Ia le asa so ifua le tupu. Ia. Sa lesa a. Ia e pisi a kako ui al wha malu ngal kako ongo sifur mali wha kau sanga atanga loa.
1: O tae au le na. Ia e sao le le ia a.
0: Ia e manatua e sao ai oe atanga loa. A wa fo ila le double demerit points a.
1: O le wha manatu la wale si ule o le saa mora ngalo ne ngalo ia te oe.
0: Fai fai mali.
1: Iyo e, mana tu to vao ele ngata lu tupo fa la vila vefa fua se I ono olo ufa ata mala. Ia ole ngata la ele matua fea ngai o e ma pangatia ele ngata ele onai a inga yalo ma fa nau. Ia ele ngata fo ele olto e tulu ya tuwa yol nesi avenga ma mafape a fai ole hati lela usala la maua. Ia manga tu e fa lua inda al sala. Iyo e. Ia pete ila ua se ia I malou lai sene. Ia nfa fia leo na alu ili ngā ruenga ia mese fua ili avi o tamaiti lea o ngā whaingo wha tau a ngā ili lotu. Ia lea sai sai tia, ia matele ia le maafu tianga. Ma maua I fua I malefe ua, I malefe misa I tonu a inga pito vau.
0: Aia. Yo, ia malota po I sa moa la matanga o tatu pulo kalame a. Ina ua tula I maile tatu taimi tanga loa to esfumal tolu minute. Ia na tafo I lea o le tula I fitu. Ia ole nā ua o tau wha'a fonga sa moa ma tātou wha'a longolongo. Ia tātou tālai mea sa tu tupu si o tātou tofi sa moa. Ia ile nā wā yaso wa tuanai. Ia ai maise lava mea na tu tupu. Ile tātou sisi ngā fu'a a le whama na tuina. Ole ono sifuruma le whātau sanga ole tāsa o lo tonga.
1: Ele I tio fui fai mai tāla e whaita mai tāi o mātou ni mō tere I sala whai ua uma a e uma sula ele uma tonga.
0: Ia le nā aia.
1: Ole ono winga. Ia e uma a taimi uma maalu ai le uma le fiatala noa. Ia le nā. Ia le ma fai fai ona uma upu malitana noa ngal malo tele ole atunu ule nā vai aso ua ma vai. Ia ile a fua fua ina fua ole famna tuina ole tātou tūtua tasi. Ile le ina ana pa ia ia yo tātou tala noa ngā wā nā fua. Ia ma ua mai li tātou tala I mai Samoa. Ia ona ma vai atu fua ia le alu na winga tu atu e ma ua le tana noa ngai ne watu la lata. Ile famna tuina ole ono suru lima tau sanga ole tūma oti ole tātou maalo. Pe a fai e au li atu iai ile soifua manuia o Samoa.
0: Ai a, ia le nā Samoa. Mana ia tele ia tātou tu ngā fautasi. Le nā, pe iona tu whafonga iai a, ia le nā.
1: Fefe.

0: ta ma pele ina fa fitai lau tau singa le si fonga
1: musu
0: la tu ma fa ma fu sa ma wa tanga loa
1: wa fa un to no pito va o ma ma le por kala me a ore nei fo ia sa mo le soi fu a malo no ina mo nai ta ma yo le ska mala wa ma kan pala ai ya ke mi ngelo fo pesol pe ia o kau fa lo ngo ko le kau lo ve ai il fa ma ile pe nga Tama, oil, la maleotio le ainga. Yo, my tertunun and for you, oya, or a sour, a top for law, or a sour, a inga. Yo, I wait a fat a malayotiute. Why, so if we malo lo in the tama. Ah, if you fear what king I'm so
0: far now, I am.
1: Why, I fight fat a mala, I've taken us and us in Argentina. Ya, I fight a kung wakumaka, wanga of me. Wah, amat tina, alai faham mui mui ya, oye olai le aing. Ah, wah, aku faham fang, aku le mal lo si mai.
0: Aya,
1: aya fayi fo, oleh faya ilung le tau tup tup pun aku yalam fang, na oleh faya mai yokir kinga, aya faham mai mai aku ima oye. Awo,
0: cepul va amal. Atanga lo mai fafunga anga Samoa ya chalwayolo ya isita soifua wa chaunu umai ile ofisa nei ya usila fafunga Samoa
1: ya wa mafayon chaunu mai sia sofa na utonu foyo litatu ofisel ni fivango litatu por klame ole aso soifua le nei wa chaunu umai ole faltua ya viva taito vivi ifaya e umato loto manganga ile tua mato te pepese ai le pese ole oli Ya yon on ngalwe ngalelei mo saunia mo imato upu masani o tua o setama lelei olo ay ayuli me yei faiva o setinasi li silio na lelei le fangalo ina oe ma imato te faftai ti ute ma faiva sa etau tuai ele ngata itutono le ainga e kalesia nuu ya maleta fanau olo faanga ele ema vai ya maileta ma pele ole ainga ya misale non fualo Ole aso lulo le vayaso mua mua nei ona ele fitawi ma le tatou por klame. Faa manatu ina yae, ya le ono sifun mantasi tau sanga o le falitua ya viva. Alo faanga mai na yu ainga, le ngata I Samoa, New Zealand, so se tafor ke lope. Ya ae, faa sinisili ae alo faanga, mai si maana mea le tamao le ainga. Le afionga le pali tele taito yoane, ya maise na yu lualo. Ya fa popo tuai mano fa anga fai fai pea mai le si uleo le sa mona ngalo. Fa manu ia le tua e uia ina fa ta otolia le apurusia oto fanga ma le taulio le fala. Ya ile fale tua ya viva. Ae o le tatalo fai fai pea lo fangia le tua. Ya sua natului ma fea anu feulu ta fenga ia ali ya evai manino. Ya ilo soifu ala ulelei. Pesel nei fia taine mole atu ya lo fa anga mole fale tua ya viva taito.

0: Ele se fonga le na le e faka sa poli matina e a yele na na moli moli e ya lo fa anga ile asa soifua o le faletua ye fa pe fo inicio lo fa mana twina la to waso soifua ya ile nei lava pese na moli moli e to ye lo fa anga mo o to na wa tu lai mali tato taimi wa iva minute wa te ai nei le tu la e valu ya fa malo atu sa mo la uta po inga mamalu fe la va se tafa ke lope o lo e ma wa ma ya ile tau tu al si le sa mo na ngalo moli atu lo fa anga mo o to ia Samoa malau tapua inga ele pose lilo. Ia ile alo foio le atinuu. Ia leana tangata baleina i Vietnam. Ioi. Ia Lorenzo le malu. Ia ose alo foio le atinuu. Se ali i Samoa. Ia pei ona lawiloa foi lunga o penga tfa ilangi ele toi moli moli maina ole tino maliu ole alo le atinu o tetonu o sini nei ia lena fua fua e faiona sauninga a ile aso ananafine taunu uai a e faa moe moe faiona toi sauninga ile aso ia sa faa iloa foi ele nofoanga ole a faia ai sauninga o Lorenzo le malu pia peita ai ia e pei lava ona sila fia fo ilunga o news ia le tafanga ina o lea fale mai se taavale wa taunu o le tino ia fasala la wina i Punch Bowl ta wale o le diamond venue i Punch Bowl le nofuanga o le a taunu o iai ia le tino fo ima sauninga o le alo le a tino ia pei tai ia na yese taavale na tafanga ina mai ai ia le nofuanga o sia ali ia. Ia sa vave lava na suia le mea. Ia e le nofuanga. E faya ia na toi sauninga le pe ia na faya le aso. Le na faya le le mosque i la Kemba. Ioi. Na faya le le mosque i le Kemba. Pe ia na maua ma mata mata fo ia i mai mol pa ia malu le atinu. Sa faa tumulia. I leo lea sauninga. Yo ai se a yo no le pui pui nga lava or sa nga le mu atanga loa pa pel fa fonga anga le atinu
1: yo ya masalo le nau fa fonga le malo telo le tatu tunu pe ona to ai tau nu ya le sa fo yo se tasio alo o si o tatu tunu ele to ai tau fa matela ina fo ele tulanga na tavala na tanga tavala ina ai e wi lava ya wa to ya fia lava yo tatu lava tangata ya ye le tunu sa mo tasi maua le anganga o le loto faa maangalo, fe faa maangalo ai, ya ia inga ia e maise fuyo ilato ulo a fia ili nei faa lave lave, matu ia pa ulea ia tsa ili pea lea miotonu ma ia faa pea nao na faa ititia, lea a fia ngona yalo ma tato faa nao, wa ia ili talitonunga, ia a le fai sefofo, ia ole a faa pea nao na pisi masolo atu ma fia inisi yalo ma faa nau wale atu nuu. Ia e ole faa mwe mwe ngale na pe ono tu faa fonga mai yai le afionga ya pito vau maana ya. Ia ole asole na na fale la wasi yai. Ia ina ila kempa ili fale wata ua ili fale faa pito ala nao la umusalemi. Lea na faa taunu ina ai toe sauninga ili aso. Ia tawa ina ia yai le angale leyo le atua i a inga. Ia mawa le anganga ole faa maangalo ai faa maa fana fana fuu i matua. Ia ona. Ole tu langa ole vala au, ya pole a fia fo ili malanga le maliu maleoti, ya aile mai loa. Ya ili anganga, ya fo ili anganga file mu ole tua, ya i woma au mea mamai, ya vea le maliu ole sunga ya Lorenzo le malu, ya ole taitai ole kengi peyo ona lausi ili fia, ya vea lea, ya male lenga i tupulanga sa moena, ya tasilo lato ufatu tuanga, ilea li o Yesu Keriso. Yo lau tūl nām le wha mwe mwe pito vau te ina ia yei langa lele yo le tua. Ta ia la ina ili sāwa linga le atunu ia ili amatanga fo yo le nei fo ima asina pule o ngātu tonu fo yo le nei tausanga. Lea ua sāwa lia ile fo lau ngā sio tātu atunu.
0: Ia ole ata ina ili siu fufonga o Sone Marina a tātou o ifo. Ia le nāsa o ula atuali tātu pulo kalambele na usila o tau fa fonga Samoa.

0: Ofa fitai ya afa msanga leo lua ya leo la fitanga chuinga mala ya mole pesa mole manao ya le nana mole mole ya yalo faanga le falitua ya faalatane ya fa fitai chele ya wale mafainga fa pa ua ku ilalo nga la ikiki ya le space
1: ya mali mole manao ya ya fa malu lua tu le fionga le matua le usoli wale Ya fatau ni wina ayo yang wabai me yu wa ma o nga vanil tapu a ingale atunu u. Ya ito na yor sapati. Ya ma ole asupa ya fu ya sali siva.
0: Ya lena ina watu la ima cha imi tangaloa wa lua sun ma lua minute. Ya wate a inele itu la e balu. Chalwai tangaloa ole aswa nafi ya isi utato tofi Samoa. Lena fapa ya ina matatala aloa ina ya le maota foi. Ole fast, ole fast to a toilet to a Samoa.
1: Yeah.
0: O Casemanga, ye for your year for a fear of younger.
1: Mana, ye tell, little patio, they had to know. So say me for ya a matter to a foe. Ye fa pena foe on a fat to mulia foe, marble tell, they had to know. Only me silly malita will out matter, matter pito vow. Ye only lay on if I upon me and I say. Ole maua pe ole to fi mali ia male lo no fi male lango lango ina le atu so ke fa ia
0: mana ia ia
1: ia le si tu sini ia ia a fu ia le no fa tu lima se fulu afe a se fulu afe le si tu a i tai le su tu ina ia si me ona te fu male a la tu voi pitu ia o ina le tu nei le ia lo te te fo no ai le su ia su afe a ia e lima se fulu
0: Limas fulu afe
1: a. Kia fulu afe ngasin. Ia pe luas fulu epe tolus fulu ia prispen utele mau lala utele imau se talai ia vitoria. Pe fia fuse la tu fu tamu fainga.
0: Mana ia le tau pachi tangata mai fafong.
1: Tau nuru tala fu ilia pito vau ele se tua oyo mele lei. O le tau ia tia u lea ua lua vai nga fa au fai mautu lele ia le atunu. Ele ngata la ele fa tua tua ele tua sa mo otas e mana tua fo e ole vana tu la mail he te RPP na fo o mo tu ma le le la tu mo tra pe te sa a isoni a la la o mana u fa tau le le ya mo tra ye lu vang fa u fa u lo i vang fa u fa ya o tu ma wa ama ma ma ti la le ta po e nga fo ma le mai mo ale atu no Ya ono na matango fiela ya te ole vaa ingol falele. Pule mauta lea ole faa tu tu elea tu saa mua utas. Efea ngai tonu amana mauta fono lea tunu.
0: Lea tunu ole maana ia ia.
1: Maana ifo tu lango la nato faa moe moe. Faa malo ifo ya vele faa tai fono. Lea fionga ili paale mia. Ya mese fo iyo lana kapea. Neto mwere mamalu lau tele ole au lango lango ole faa tu tu elea tu saa mua utas. Awanga ele mafaya sito. Tasi se mea e ati nae. Pe ali nga lulu e fatas.
0: Mana ia ia na mumu solo ato.
1: Pito vaho e awal tau pati umamai ya lango lango i Amerika, Hawaii, ya o neyo New Zealand.
0: Ya masi o tato tofi lava i Samoa.
1: Ale tawe ya te ole saunoa nga fo ya le teitai ole mahalo po le teitai ole vayanga fa upwaine ya saunoa fa pea. Ele sili a wale tala no e pito no wale ni kupo se pisa wa sa wale le ya
0: wale ka u
1: fa ku sa u ma a le ma na ya le na le ta u se mea ya ya ma wale nga nga fi nga nga le ya i matasi u mai wa pe la tuale e se ne pe lu se ne a ai la tu le si mala na fi se fi se fu wa fetala a yo pe si ya ku wa fa yo le tau nga mua le no fa me fa o la sili ya ku fi nga le nga mala ka ma ya
0: Sa olele
1: i kaya. Toto e heo lai matau si eila wang ailo le kaulanga ka ngaka wole le mau oe fies furu afe la fo a.
0: Aya. Ya ole ata aina ta pese le ne ya ta loa. Ya moli moli ya lo faanga a ole tautua. Ya. Isi ufonga o fatumisa.
1: Mono le ulango lango umal fatua tu ele tu samu. Ya tu
0: samu
1: ya. Ya ma moli ya tu efu ima la faanga ma ya ma wele tasio samu apito vau.
0: Ya ya.
1: Tak tu nufu ya wamako ya awa ya pe onufa ya tu ha. Pani si ule ole samu na ngal. Tak te vahanga fa ufai uma i vahanga uma. Wai ahata u ele sisi tu ya tak te le lango lango ama sisi. Ai tak te lango lango so se vahanga fa ufai mole atina engole malo. Ka kuku fakisi uma HRPP fast o alava vai nga tuto tasi po ai lava tatu Samoa tatu pongi mele le mono tatu tuno
0: ai atanga loa ya te fa fa sa oina ile sa no anga apke pole ya mo se se vai mai ya
1: sa o ma ya ya pito va o sa no anga tuto tai
0: kako wo mahe lango lango a
1: e se foi lo vi ia malo fa malo mal fa tai ile a foi tai tai
0: a
1: ale to tu ainga ia on ole sa uno mai pe foi ile e fa ta mali e foi il fa fonga le tu a ole ta u a ia a ole fi au le mo moli mai ai ole ale vang fa fa tu le mai ta to le na
0: ta cho wo lango lango le malo a lango lango le le ia e usi la o cho fa fonga sa mo fa tu misa u fa fa tai.

0: E tele ya ya lebi anae mo le pese mo le mana o mata ngō fie I o le siu fufonga le nā o suli beta kurene a lofa I o tua o I a o kale mana I a atanga loa.
1: Te tala ila ngona ma a ma o seo so le leifo ilia mo oi ma tu te fia umanga alu engo le neiva yaso.
0: Neiva yaso a.
1: Ilo ono tala tu ala tu ma le li molta ma titi va pe avoi le le ala uka pasi a kua. Ya wal tele na I maresi foi ko inga no fari to va a e musu ave le mer kan ka kei ka ya ka ke fi fi ave me kan ka vo e e mo lo ka vi inga a ale ma na yo fa ma na tu ale vi na ni fi fi lo fa yo tu a o so so se si ya a
0: ya ma na tu a atanga lo to ma na tu a ya na tanga sa ye no fo no fo I polotito o fale o lo a le mele le pesele ale vi na e lo fa yo tu a o a Ya wa kela ala aku malau pes foi le ke alu fai sau fa akaunga a.
1: E mai se tu
0: mau. Si mai a.
1: O le tāua ia le ai le loto I fale o tātou tangata a. Ya wa le mele ye wa kele au ai ngomu maare pele pe wa vafo I ufa. Hei mai ai ia rango mako I ai fast. Mai se rango mako I HRPP.
0: HRPP a.
1: Au le alu fala leo te lango na le anu fale lea mo lango lango a vai ngon fau fai. O mai tātou ngā lue fatasi a lofa I loutu a oi.
0: Mana ya chele yo.
1: Mano fa tai mo pese. Mo ni mana ola sunga levi anai. Fa nu ya tiu tei fai mo ngalu ngol va ya so pe auli atu. Ya ya fa nga malo longol ni fu va ngol ni fiafi.
0: Ya ina wo tulai mali cha tai mi utoi luas fun malu minute. Ya na cha fo ilea ole tulai iva. Ya sa mo ai vae va mai loa. Ile si uleo le sa mo na ngalo mala na peni ale tu si tala. Usi mai ala fa fonga.
2: Aole pisa, ku leining ina la aole ko inga mana makua I le selau kesi ma le konu whamo. E se, ki ale penge ale kusikala ngala asau.
3: Patalo vatu Samoa, ole si uleo le Samoa na ngalo malana peni ale tusitala. Usimai alau whaafafonga ili tato ulu ai peni. Faalau ilo le kampani va alele fou, le Starlux Airlines, Ole a mata tu sa o ana malanga ile val malai ba lele sini male atu Taiwan ile tau sanga I lua olua fitu. Ole nei au au nanga fo, ole a fa apopo atu ai fili filinga tau ngata, mo malanga ale au pa sese ile a fo itu ole lalo langi. Ile taimi nei, ele I mautu mai le malanga Pe a mai a sini o na malanga fa a wau lea mo au kilane ni usila. Ai ua ma oti ma mautu le malanga mai Taiwan, ile lua afe lua sfulfitu mo sini au sitalia nei. Di ia leo leo le self-defense ale toya ina. Na osofa ia se urunga li ilo la fale Torrington, ma whaamanu alia umai I whainga sa wā a se ali e tōrus mo malfātau sanga. Ilo na whaau ngā o se naifi, ma tatui ele tina e fetus ful malelua, ma lona to alua e fetus ful malelima o na tau sanga. Na vala au ele urunga li ile 000, isa reporti mai leo leo e winga ele whaalavelave. Olo ta wai na whaatau nuuina ele a li isa wanga le tamama le tina. E ala le tatui o ila ua ele whao ngā ina o seanga ese. Ole mai au le whaatau nuuina o le whaalabelave o na ia ngā ia ile I fafo peitai. Na toia ngā I mai I totonu o le fale. Ae na whangaina I loa ele tamā. E tau nuu leo leo male ambulance. Wata atia foil fa atupu fa la lave wala vea ile fana ale toya ina. Sa awina le ali I lalo lva inga leo leo ile Armadale Hospital. Sa no detective superintendent Chris McKinnon ile toa ole atama. Ilo natali atu e jete ile fa atupu fa la lave na se manu e fana umai ola ua ola. Tai au le aso lua na biliina ai e se tamai tai. E se fulu male fitu ana tau sanga se ta avale mai le kampani ua fai ngoa ina o le didi. E momoli ai o ia ilana fale fai ngā luenga I North Sydney. Sa tau nui le nofuanga na fuafuaina, mai e wala au leo ma ripotia iai le alii ave ta avale. Ilona sa waina o ia, ili fatau nuu a mionga matanga, a o malanga ili a ta avale. Na maua leo le alii lima sfuluona tausanga e mai i Mongolia, ma tau fia mai le pole a salulu ili malaiva alele sini nei. Olo tau fia nei mo le masina atoa, a o fatau nuu ona sue suenga, a faa maonia uma ripoti mai i leo leo, e lua sfuru tausanga e nofo sala ai i le fale pui pui. Ole asitofi na taofia mai ai e leo leo sali i mai i se unite i le Sydney Olympic Park. A faa tau nuu su esuenga i lea nofanga, na mawai le cocaine, le MDMA o le teleosteroids, masatino i tupe e se fulma le lua afe tala, ma le isi vaenga o mea na mawa a faa tupeina e mawai le lua se fulma le lima afe tala. Na mawai ma le ali e tolu se fulma tasi tausanga, sa awina mo sue suenga i le ofisa o leo leo i Auburn. Na sue sueina ma maua ai e thea lua ita avali a ole laisene o loo faasalaina. Ole aso varaile lima o yuni na tulai ai le faamasinonga a ele i maua sei unga. Ma ole ata atou tuliloina le ngaso longa o lea mata upu. E luas fulma tasi tau sanga o Freddie Shaw. Sa nga ye pu e lana pasi e faa moe moe mo lana suenga i le universite e petai. Na faa ta ia Freddie ina wa ye va aya se tama wa pa u i ona luma. Sa vame ona ia fiso o soan ye la vea i le tama ma ia faa fiso ta i le 000. Sa fiso o soan i le 000 e faa tonu tonu le sefe ina o le alii. Sa mumoli li faafitaya Freddy ili tali telefoni sa ngafa, ma li faasino ina o ia ili tuulanga yao ona ia fesoso aniai ili tamama afatia, au tali ya ili taunu ole ambulance. Ise moli mawa Freddy, sa ia toi toma natu yaso watuwa nai, au awai o ia le scouts, sa ia manatua le fainga ole CPR.

0: O e Samoa, oka le golden alis. Yo e male tolu manuiti. Ia le nana sa o ula atuai, ia le si uleo le Samoa ngalo. Malana peni ale tu si chala, ile nei tu la o le tato polo kalame. A tangaloa, mana ia iole, o le tato chala lea le self defense a. A le toya ina. Lea na sawa ina e se ali i a
1: mana ia tele
0: mana ia ia o le tala lea
1: a fa pia mako inga sa mua oka a
0: e la vea re pake a
1: mako inga au lea ili ke lea se piko paka ia mea kongwa lea meo le manatu fata va a longa winga pe na alu i fafo va pepe alu e toe va inisi mea ve umato e fo ima ilo le lor peong va pepe
0: misau fa uma a
1: la mako alu le fa ma umakia lor ko inga malo
0: malo matua a kalo fai wakia
1: inga ngasawa kongwa e paka ko inga le le fana a
0: mana ia e selo fia fia
1: kaungu maileo leo ia ola ua fo la kwe la
0: ta kia kwe manga ia
1: ta tia tuto ina malo matua la ema nu ai lea ngai se ia la fwe kao kwa kwa ima ia
0: mea chonu a lea pui pui ai oe lo a lo oe saunga le muu a changa loa
1: ok lo se to ino le motu wefa pia lea ta mamai o to ino
0: ia le nā la
1: mana ia tele e se lo fia fia to inga tala fa pia
0: ia e a
1: ata mamai tele to
0: ia male male mea le nei o fala au fa saina a o lo se solo fa fa mai a e jo chonu o sini e fa pe fo si ta to to fi sa mo a
1: ta fe fe se vi i o se tu pulanga se atu nu ai la tu fa ia se a se va nga fo i le tu fa ta si mo fa ia ona fo i ale fa fi ta u li te te e fo la au fa saina a ma tu ai o mai ave i lumo o leo leo a la topo o la tu wopo tanga tafu i e o leo atu e fata u atu le fua la ufa saina. Ma fai la to ma mori mau e ma fai ei. Ia ona alo fatu le i lea ma lea ma lea ma lea e ma fai ei ona a.
0: Ia lina, aia. Ia ina ua tu la i malita tai mitanga loa o toi valu minute a.
1: Ia.
0: Toi valu minute fa amuta le tau tua. Ale si u leo le samu na ngalo ia na ia lo faanga fa ai u tanga loa.
1: Ia.
0: E fia moli moli atu na ia lo faanga fa ai u ia le fionga ia o te mose i ulima le fale tua.
1: Ia salamasi
0: na fe ia.
1: Malo.
0: Ia fa pe fo i la tau o lo mafuta mai ma fa longolongo mai i lunga o leiti o fa fonga fonga. Ia e maise lava le fecha lainga ia lio le vave a anesi. Ia ma le fale tua ia se fulutasi. Ia e fia molmole atu ai fo ia lo faanga ia mati nimo le ifi fa pea ia sion fale tua. Ia afe maleta Leone fa pea mati Mitch. Ia ma afe maleta Joshua. E fia molmole atu ai fo ina ia walo faanga isi utuangane pele Samoa. Ia tiufea Joakimo tiufea vale le taala.
1: Ai mese fo e telenga ia ni umale oa Ioane ma male afionga ia pesta.
0: Ya wale
1: fa tu ko amalanga tu a
0: le fa tu a tu e li u fan wal mala fa nga malanga pesita
1: yo ya ta tu e fa ya so le li a te mo se te mi te mo se ma ta nga fi fi fa nga malanga e a fe ai lo fa nu o sini nei ya fa pena fo pito va na mbule tu nei o lo fa anga ina ya wo nei o fa pe o na fa fonga mai a le sunga ya fo mai sa li fa pe fo fil tu ya lu isa le nga tufu ile mwuri atu alo faanga le fionga ya mwuri pola taupa utonu pali ima le falitua ya vawasa maana ya te wila ya emesia lava siti na matua ya kalala male tausi ya lina mwuri atu alo faanga ya sasa mapusi makathi le aile na maungatuli ya unai alo faanga na umanatua pito vau po ya inisi alo faanga ya aile ifa mai ainda le tatu pol kalam
0: ya mamboli atua ya lo faanga ipa anga umalava atanga loa ale tautua ale si uleo le samo na ngalo ya fa pe ainga matau ainga ya manatua ai foi ya Helena matau finu i Melbourne ya fa pe ya manuto ao ya mapau mau ma Max Heidi Anna Maria ya fa pe ya Malabina ya ma Princess Helena ya malotu au apa au i Brisbane. Ya, maa inga mtau a inga uma lava o le tautua le si uleo le samo na ngalo e manatua lava o tau i le tautua.
1: Mole atua i fwoi alo faanga isi o uso ya Renki ya fapea fwoi kero pele mai aho te roi New Zealand le aina o pori lua. Ya, mole atua i fwoi malo faanga isi o uso ya lima faangutu ya masi o matu a inga i Hastings ila tu umo mfeo na maua mai ai mole atua alo faanga mo o tau Fa pe fo ina mole to lo fanga si uso ya fataka mati le lua male to si ya te sisi male fa nau. Ya msi uso ya le le na me fi mata o tia male fa nau pito vao.
0: Ah. Ya yo.
1: Mana yo matu ai ngo fa fong fong mai vitoli me le pone. Ah, tu afine ya fe tau emocionali fa pe voli le tu afine ya nele. Ya msi ona fo ya li. Ya ele nga to fo ile ali tu afine ya ona tai. Ya male afinga ya afa masanga tu finga. Ya momoli atu lo faanga mo to mo pa angal tatu pul kalame fa fa mai le faanga lo ina to ya lo faanga tatu pul kalame pitong ba ya le si fongal na lo tata atu ale fa mai le fitu lima o o ya le womoni ele ngal o ele si le o sa mo ngal ni fu vaanga le fiafi

0: ila utapo inga mamalu ilenei tulao li tato polo kalame ia manatua tato toi mafuta foi ila aso tona ayo momo nei lunga le ives fulu tesima le lima famo mai le tulae lua seipa ia le fa manu ia tele fe au tiuti manga luenga ole afia ngai male atunu pele Samoa ilenei vaya sofou. God bless.
1: Yo le tato polo kalame le namo nona hotelenga aswa tumalu ipuenga a fai foi le asa ofita fa fong fong sa mo ni nganga na o tola u lo le fai nga wenga ya ma tu te va tele atu ayo fina ngalo a vel to fu o santo ke riso e mangalo se vai vingo le fai nga wenga ta to fe lo ai le asu to na yo mo mo nei ta to por kala me masani ya ma le fion ya pito va mana ya ana maria tu fe vale ta ala mala tu ona so i fu sa mo le tu no pele le nganga.